ayamba bibisi bi ho enwo sra bi bawso bi kamba bi ho aba fo bibem e won fi ho anapre enwo sra fo fo hwe wonso hey.

adorando lo Boga. A sabia fianya mie, magro, wankra, aniara visa, uha o neti sa ina na o ina na. Onu wa potra apu, wankra po, wankra po. Yeah, you know, I'm a

Aya do biti, aya tizil ya mabu nyame na waye. Aya do biti, ojiti niye. Aya do biti, oh, aya do biti. Anya kasi nyame na waye. Aya do biti, anya wajaso nyame na waye.

0: ebi mo nyame ye kawa ano de show on sa edu ba bi na so oyi ni chefia na asama to na yende ya so nyame ya wati ye mo
1: Yesu
0: I know.

0: Awurade wi ase ne bibi ate pam me. Awurade ne bibi ate pam me. Owa ni mababo ni na. Na wa ni mi mababo ni bo ni na so. Owa ni so go go. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

na se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ana yo ni fo na se no bra no ho ase ade na ka kre ba wo nsami wo ma ho so sa.

0: ensuo mra na ensuo ba ye.
1: Ensuo.
0: Enia mra na enia ba ye. Na enipa ngogwa de oso bonsa ensuo ba na sesu. Oyero mo enkwa ho meguru mo.

dem pa awrade maye na medi ubosa wodi abamia so ampani owo mu mpo awrade medi wachi da da da da da da da da da mini mi se woni agye onyankopon kan ho na onfo san ni jere se wafumu ma na onto opuru wala tanfo enem denya bro, Ben! Bro, what is he saying? But you say, bro, Ben! Mete won ka che uni anya uni anu aya fam wati bra ebe yi menim sa odro ade o ma kanyina o mu ye o ya men ka hu bebe o ya men ti lenim chira o o ya men mu o so fa se ma o na on to promo watan fo ani mu ya won hwe na o twi mu ye be wure mu mu e wure dem fa ma o Ayen shira. Oya menka umbebre.

sa kaya mwampa Odi ya nimi ya chi Aninti Yata mwa sa se Na pwamu na jina tu Mm

modimodo ayama edoso wana ne owo yade yakopon se owo le mino chiyami yade ni ho awade e best moda medema kumanyina mama urade osayi kristo Oya mi chọ na ka uno tin mi chọ. Abọ pa so nyango pọ ade beri. Ya de ba ma we wa de.

Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa pa o dia ma o. Mire bi a uyare ye. Obi yare ye re kuro ye bi. Obi a nga accident. Wanya bi una suti asia. Oh brother.